party ka limang anak. Di may ako bayangi. Nakibangi ulang dyan mandoro. Maju. Bus takaro.